0: kami suba na. Unan mo na utang na lusian na kaura dito. Pudaan mo. Jadi kupuol niya, duige ya, telo manungwak na kuran. Masay. Lima ringgit na suba. Kumay maro niya. Kemarlo. Bisega kupuwa kami merah niya. Diyan pa kuyo ito. Apa-apa, na ulo mayong wa. Nuna ang ta, ino, malayo kami kapiat eh. Taladaan niya. Maro niya suba, puno kuya ko. 15 ringgit semua sekuta. Maro lo. Suba, setiap muluat kami to. Dawan na na. Daun pertas. Iya ga pertas to. Puno kuya ko suba. Daun pertas. Banyak. Pak pertas dia nak. Maka kita ada to. Buat tanya nak. Iya ga sekuta yang punya. Sekutanya suba. 2 ringgit lebih. Maremnya. Maremnya. Kena micu muluat.
1: Nadai yati baru. Enti nadai yang kelama.